wajar kabaham do kunam kuku lo soka agum aham jamni sip kuma khab le pa do o ka sigo go ham ala ba mo ke eni ga ara lo sibam go bam da ba ham bo lo nin asa ga nam te sim ala ba japang mi se ku go lo sinam go nam ham ala ba sibam go bam la la ri kna kham la ka ba du kum lo aji da wal ye jap kna khar me pa tha do o ka kele da nin asa ga agum ham ala ba jamni sinam la ala ba bam ke bam sa nam te ham drum drum ala ba shidr ge der ge ke nam te lo mo ke eni gol ke ala ba ta der ka pa mis pu ku na ba ham la ekstan efias ministry lo am a jabra bura ku na randir jaswal ya japap ku ba ham ne pa ta do ke li ga du ni alo ga ai ho rase la pan lo ala ma ba yuru yu chu rimi si ku lo bharo du da lo ka ni uru gola e ni gu du ne mwik mo mar jip ku ba kham la ko tari authority lo ka agum a kham ja ba ku jilin pu kuna ba kham la do ha lo bharo te u ga ba embassy ba don ha ja pa jip ku khal men pa do ok so ka sili ya ne ga imi ni gu du ne do ha lo bharo du ga ba embassy ba don ha mi du awo ham du glu jigrik la un target ba monam nyigut ne nyila nyiba alba poma jige ko ka ham la social media lo post mul ga grik la jablik jip kuma khal men pa tharto okso ka ara lo un tare gat ba monam gut ne medical lo ne ne pon ham alba ne ba pa pa jila regimen ji ga tu kun ba ham la kotari authority gut ha japa bu pa jik tu kun ma okso ka alma ba remi mimi shiri lo kiwi ni gut ne la bharat gut da lo ka ni sinia ne gut tiga leku lo midi agong ham rui bol ke extern affairs minister doctor s j shankar chin duglu kitap ku na kham la nem pa tha do nol sin si pu si ma khas wani tar pu khum lo ke thal do nya do nahor laun ga tomo riba institute of health or medical science trim se ga radiology information system la fixture archiving ok communication system ge agent ba state tele radiology hub mein nam kham morga si alho arunachal pradesh state ge health minister darma bureau bage ye moko chip kum khal me pa do ok national health mission ara lok so radiologist lo alaba chenak pala kuna ni gte ne reg la state ga hospital mul lo la health center te lo digital radiology network me nam ham alba muluk relik jid ko ba sok rigo mengo ham remen repa jip ko ma ok et ap ga luk lo drum drum alba kam bu ma mate ko ba sok nitre nam te reg da ga ko ok lo ka x-ray ham la ct scans ok kib radiological me nam gud ham ato ado gda lo health care facility gudham alba pala bula murkuna khamna mempa thato high level political imin lok la sarkar ga document lok la la hik la chimum gola epo point chimum gola om korur murko kham mukumara la la ni kham na hor la gun ka fulis kha la tula puspata ba sep ku ma kham la morga si al ho fulis gud kha japa pu ku ma kha me pa do ok so ke ni mene tomne kunam he uni tempo ugola niken kuna asam ga guati lo do ne resiral borko toki ne keliga chemni nan alho la to ga gri ke la bu lo ka mobile phone apo phone go la gari go ra dor da me kai khuna aken point ang kor go ba rin kha la tak tap ku me ok rajesh agarwal ga complain agom ham jil kunam le ga ba so ka ke se bandor to ga police station lo register mo ku me kham la na hor la gon ga sp doctor nyelam ne ga ye japap ku me kha me pa tha do ok gamba manarun ga ni gte ne alba hema kama sinya tukla ka khamna sp ye capital lo don dan ni gte ne epil agom kham jita pukna kham ne pa tha do
세가 아이 로 어나젠 프로젝트가 오스오스그다 테로 두금도라가 아제베 니도허 득다 알바 홀크 지르쿠나 함라 인디아 메트로로지컬 디파르멘트가 자파 직두쿠나마 옥속타요 로 소 파품파르 라 인스티시앙 옥 로아르 드왕벨리 로 두금도라